0: a hlahloba mabala.
1: Mm.
0: A ke a tle re tlo hlahloba setsoto mmoho ho rena. The bare minimum. E re ka ga ietsang ke efeng hore re tle re qetelle re bapalla hae mona.
1: Mm.
0: Dintho a dingata haholo tse shota mono re a tseba. But re batla ho tla dumellana le yena ka tse rereng. Bonyane tsena ha di ka tsa etsuwa. Re ka kgona hore re bapalle hae mona. So re lebelletse hore motho a mofuta o le o tlatla ka pelenyana. Ebe ha re identify le ditaba tseno, re ilo ba le kopano le mmuso hantle hore na re thusana jwang hore dintho tseno tse bang di ka kgona hore di phethahatswe hore re tle re bapalle hae mona di tle di phethahatswe. Ke plan eo re leng ho yona hona jwale e ntseng re sebetsana le yona ntate.
2: My president.
3: Ntate, jwalo ka se o kwala ntate, ne ke re batla gore re nke re utlwa gore na molaetsa wa gago ko go feng, go dibapadi, go di fene ka ntle ka mola, haholo papading ena ya rona ya bolo ya maoto ntate.
0: Ao ntate, ke a kgolwa ga ke tla go dibapadi.
3: Mm.
0: Ke tla re dibapadi tsa eso, ke nnete gore di-league ke tsena di qeta go fela. Empa tsamayang lo ipaballa, le dule le ntse le le active, le dule le ntse le le healthy, because mosebetsi ona wa papadi ya bolo ke mosebetsi wa nako yohle. Empa e le di-arrangements fela tse re di etsang gore e be league e tla qala neng e se ka qala neneng. Boitshwaro ha e be bo hodimodimo, gobane ntle le boitshwaro motho ha ke be a be le katlego. Ba tshwanetse gore ka ntle ka mono e be di-ambassadara tse e leng tsa footballo tse tla etsa gore bana ba banyanyana ga ba ba sheba ba utlwe ba ntse ba batla go tshwana le bona. Ha ke tla go batsheetsi ntate, ke tla re batsheetsi ba papadi ya bolo ya maoto, ka nnete seo le ileng la se etsa selemong sena sa dipapadi se qatang go feta ka nako e re nang le di-quadruple ka mane, ke kopa e be mmofo o re sebetsang ka ona ka le Basotho. Ha re tsheetseng papadi ya bolo ya maoto ka hohle-hohle, ha re tholetseng dibapadi tsa rona, ha re tsheetseng botsamaisi ba ditlhopha tsa rona mahaeng mane, re bone hore re kenya letsoho ka hohle-hohle. Hobane Mosotho ya re mmoho re tla atleha. Mme jwang kapa jwang, ke le batsheetsi go na le letsogo leo re le kenyang. Ntho e ke batlang ke lebala ke ya gore wa tseba ga ona botsheetsi bo fetang ba gore batsheetsi ba setlhopha ba apare diaparo sa setlhopha. Batsheetsi ga ba reke diaparo tsa ditlhopha tsa bona, batsheetsi ga ba nke botho ditlhopheng tsa bona, taba eo e godisa papadi ya bolo ya maoto, e kgothatsa le ba tsamaisang. Ruri ntate, ke ne ke re ge le Basotho ge ke re ikotla sefuba ka gore ke nako jwale ya gore re tsheetse papadi ya rona ya bolo ya maoto ka sepheo sa gore we are a nation, we are a winning nation.
3: Ntate,
0: o kopo ya ka ntate eno gore le mo e bang diphoso di teng, diphoso di a shebisanwa ka ofising ya eso ka mola. Mama di a butswe, batho ba atamele mo ba bonang e kae kare ditaba ga di tshwarwe hantle. Ga ba atle ntate, re tlo tla re shebisana mmoho, gobane nna ke lakatsa gore botlhe ntate ba nang le thahasello, ba nang le tsebo, ba atamele re tlo bopa ntlafatso ya papadi ya bolo ya maoto mmoho.
3: Ntate Ntunya, my president. Ntate ga o leboga tle ka nnete, ga o leboga haholo fela ka nka karolo lenaneong la rona ka jeno, mme ke thaba ka mehla ha ke bua le wena, gobane ke a tseba ke gola tse molemo le puo ya gago mehla ena le mehla ena e be ka ntse ke bua le ntate Motlotlei, His Majesty. O utlwe gabe ya ditaba tsa gae o di beya jwang.

bathi sina muva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amak.

incwadi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.